0: ene anu pacho e anam di besie nyame aduma da sene ye besen shebe enkomo no de be koso bia no wa wa ma bia wo bete tazaze
1: fiada
0: ebe
1: kind of second e yose wa
0: eh abi
1: ene na o chize ni aye wie
0: eh
1: aya brebre kura bia ya
0: aya ti ama adwuma mo wa bebi se me ko chile sa de chimpa ene ji se mu di grader be simi kwa na no especially se bi o ma mama start e
1: no ma obo anaje
0: na bi o ma me ko bo later bi se bi e ko pia ho ma chi no
1: a o be wi a ko fa baby ansa ko wi baby ansa
0: so how dem e che no eh ene na be ha dwen ho ne de ka ho ne de se mo de sa de ne ba mu a ye ntia se sa eh but I am the Mubesian Pamachau. Yami Aduma, Yabesia, pa heavy. Tata dia semana uzi uji nana mechia. So free mechio. Oh. Any anum? Ah, me kwa me kahe. Eh. Me wa nyumbi. Oh. Yanko. Any anum pacho? Medas your baby, I will fray a piano. My two are Babbitt's Nassau, also. My two, they are Hebrew.

0: yene yenua ba eye Ellen Mail ebe to jwana se musa yenua ba ba ko a owo Germany o kabas Ellen Mail with her screen so a se se abe hu se Ellen Mail because she ano ewo German abonte so ebe 2 months ago na ebe yesi yenua ba ba ko esusu wo krom ha oyisini Ellen White. Na a koye bibi se ah Ellen White na wakudru Germany ya. Waje sini chai a oye okabasi ya na. Ema nipa bibri adwe ye ntanta. Ebi se yonwa, ebi se nyonwa. Na mwamu nuse esentre juma yisi ni siti eno. Multimedia ina mabrochin komo yitutu kwa eni ya yinti no. Yekudru Germany. Ye se ebe yeshe ye sister ye Ellen Mail. Na ye hu se. Ayo ono. Ena wasasa ni din ana se ono ena oyesi ni twani na na bet eye den ena yenua ba yesu se hu no gane sinim all the time eti one me ehihye ma yekoshi ai e ma ohwe video ya da eye Facebook ya mene yenua ba Ellen Mail ena kushia timer se se yebedi enkomo afa adwumedi a oba besia mema bebre fru se bas echi eye now mo be hwe another video eto aso second video eto aso eye yenua ba oyisini ampa so hwe yenua ba oyisini Ellen White na so ohwe Ellen Miller it look like some of your twins in pool they look alike pa but so who show me no a difference a woman and say ba ko wakakra say ba ko but why hwe ni no picture and that's a video be a obefu say nipa no a nti na akyinye ewo krom nti ma me nya abotre se me kwa kwhwe ampa because 2 minute aba na binini di nkomo ekwa akyiri binini di nkomo ekwa akyiri fa na kwantuo mu na dwuma sem kwa ofa so eye nti di kan ye hwe binini bi busa no question bi efa de bi sorry I say emma omo dwuma ne se omo betre fi ahwe mofra housewife ena de bia ye ka ho asem deso so ne ohu se emma eye nwuma bi wo ho no ma eye binom nwanwa obehu oba na oka e bia articulator obehu oba na e bia oye painter obehu oba because titina sa no ma we na ise me man kwa dwuma oba de ne se on the on tre fi na ohwe mofra eti minimi nua ba akoshi ai na mebusa ne se ojitum se ema omadwuma ne se eye housewife ana yenti de okan ema enua ba ho wo Ghana ohu se ema ase yakamwahye ase ema adwuma ne aduane no awo kitchen ase ema de adwuma emu oduro no obanti menye bi eti ye hwe ne ye bon to fa sa asem na wo Ghana otie no eto sey
1: me das na machia otifo sa asem no de emi se ye nyina ye benyi etoye se oba tutu a echrebe mabo oba de nka housewife no na eye maye nanso sabre ide emi se generation ya ye wo mi de me ji ni se wo ho se bi
0: enua ba ho wo Ghana ohu se ema ase ya kamwashe ase ema adwuma ne aduane no awo kitchen ase ema right okay so moti question na mebusa no na ase ya ka ema ahye ema adwuma ne kitchen eno wachiri mu no da bi sa normal no ya te ne mum enye ade a me sa busa no question bi efa eye ba bi a wo fri because uti di Ellen Mail na obe fri se bi a oye bro ni bi and I say but oye Ghana ni ba ye hwe ba bi a wo fri ne chi e wo hefa ye ti no
1: de o ka me ye Ghana ni ba me ye achim asante nti mi fri Ghana fi pa o ba chim enyure si a ube humi uko asante achim nso so a dwa supo mu ho kade ho no nso mi hwehwe ho no
0: kede ye achim ena ja so so ye asante achim etimudie
1: enimie no nyina papa fidwa so.